Koko batike la biso, no kite bana na biso, bakotu na biso. Nini bosala kipona ko bate la mboka, mboka oyo Lumumba akufela, mboka oyo Kimbangu akufela. Lokola